usah ke wanten kadimangkin wawuh ratu ngeniko kinten kasep kasep manahan ditiang hindayang minab yen dumun yai ratu mabaos kadisapunika minab becik penadosnya nih.

0: còn nghìn
1: Iki sana rayu nang beli, sana inam nang beli. Jakti je pun ika jaon-jaon lezat ke wantan nak kejap sana. Wos kata ni lang pun ya.
2: Jam ni lang.

0: pamakas niya ngintip kung ikasang na matapol. Itat ka lang, ngawinta ng yad niyo. Bisiyap ni ningkang na doon, labang weh. Tsaka din ni John Bonnet.
1: Yan ikiyan doon na mayampang nga.